0: Staffin ako wala si Baik, join ako talangga antay. Luan kan mamiusong kahato, mundi alon-alon kampungan ni. Eh, dyan ta lajo-lajo ba? Dikit, lagi ko kanda simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Ano ba?
1: Baik jo ko inda pa, pakuming ha?
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si Punjo kan lagaan ha, kan lajo-lajo.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukan niya kan mamius iski-iski ati ha. Sama-sama jo ang bay cukay jalan niya mo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Jalan na ni hakba sama jam mo.
0: Oo.
1: Jadilah pemandu yang bahimah.
0: Yang ko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, hantap los nga to katwa. Mun kan laju masuk pemulawan sana. Ukan kan iski hati daiba. Kang mun talangga tasimbit. Eh.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuming ah.
0: Oo ba?
1: Kuang ilmunya indanot undang-undang janaya ba ito?
0: Ay,